kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli linjedebe ifa buna gade nayi kan yi welo ku gbena nchekube okukwena nchekube ga zo yi makani fa buna enwe na mbi.